Iglokatigitungning awla jitlagama engotangma tagbane kiyo ungatakalatak pala umatali tagbane kiluane kiyo kutiokangane iksibablunga awla jitlagabunga kayablunga tako tagba taikanetlunga awla jigiangak bevinikag unik ila okawsagayaga taimasuli awla jigayali tainnakmigama ila kakutikunila awla jibakama Nana ila aku semua betul ke ujar asup juling mila aku semua selang negota aku akaglalu kuka ila ataglalu kuka pamilik aku ada ada mau na nukak saring mago akaglalu ni tokluar aku ama nuleanga ataglalu giblugu nuaglalu gibluninga taiko nuna katiga katlu gib nuna katigi naga jula aku mago jeli aku anak aku mangan naga jaku mata aku katimaga jung nak saulu aku ada ada kuptini taima tauban ya katlu ta Aula jislakpunga, kanoili ulo akatang ng mga atali, tawabone, kawjima yung awgalo ang takwa kinakuniko hang, ukwa akatukku taong, nunakatigi jawakaula ang mata, kupigwaluku, ila, tanala, ananang at taong napati, tukula uksimayo, aula jing, ila, aula jing itakalawa katukong ma, kisena, ane akatilugut taong taong aula jigakko, kisena, likingunin Tako, taikane, ujakasip juling mila ako si manasugibong analayang ni kaya kung milukiang. Tako, inukikun, iliak dulila ako si mang mata, akato, anikungin, sanakayalo, ang nasuglo, anaklo, mikitokulo, kula ako si mayo, tako, at tao, anna, mikiluaktilugo, iliak dungulo ako si mayo, ang ayumita, tanap, pimatuakila ang mago. Tako, Nuna katika kaula ako si Mayabuku, akianin ng matalukiang tema inuki itibli na kaktaw tilugo, akatawa anibina awla jitlakpong akuko, ikaak na kaktaw tilugo, isimula ako si Magamo, inakay naluktuwa lublo na ikaak na binalo. Itibli ka lumito sa kayo lakitunga awla jibakama, kakutikun lang ako nga. Ama kaming mining siksi na kaktaw tilugo, pilaktoklo na sing na tlunigo kami ni Tamako, tupalitay na ko, tigi yung yakatasugi, kaw yung malalak pagka, to sa kayo ka maitibli yung min, nung nakatigi blugin. Kingo niya guli, nung nakatigi katalawak na butako, at kaglalok ko kaila, akay akong nang may lilaw si mang mayugun, nung takakulo tilo nga suli, akatulo, katimang alat sutala,

Kaklik si makulup kaluwaklut kay ubinay na tako ilang ikapokatalaw si mang matakamik si makukaluwaklut kaklik lata at tako apik si mablugin. Kasi ane, ukuan na kakuhin na kaluwaklut si makong maabing ang maiksibat ilugi tamane ukusit sa kasuk ilugi ulik si mablugin kiping miniyong abing ang mapulabiyo lawak si mang matanya. Tanya kakatak ko umakik si kalak to halulaw si mang mukuan na kakimayak to. Abing ako lo tagbong apulang ma. Taip si Manila, akyagong nang mi tau tilu ta nalinga nga gong mga tamak ko unik katiang na ayok talo gigak kikisa ni taip si Manila chay na akatulo abing ak si ukam makayalo lauk si magam nung abing nga lialong man tamak ko alo saat tugangin uping nga ngong man piga ako lo katakso no pisilo katakso no abing nga lang ni ikperdung me tokatalaw si magano abing ngaklo no amiswalung ni ikperde butatatiyaka ngata abing ngaktap din ni tako aktong na alasutik kong tuping maklo no ubalo ba tuping ngakulong maklo no taip si manilang ilabo sinilak sa kay tukululaw si mang mata ilala sinigayo tokawlaw mata at taglalok ko ka pisuklo no akya kong napakwa tuwa pangisato jaguti mo kay kamidlata mo, nipita ka makayalong mata, abilok katok doon na along mata. Tayo man na ito, akatulo, pala kasi bigyo akalawak suno, tayo man na ito, saksa wala ako sa mga mata, itigabong. Abing nga along ningilang, tako, awla yiyan makayalong ikak, kakuinak to ikak doon, abing nga, tayo man ka, kumaktaw bang ningilagong, akatulo, kumakpang ningilagong. Kingo mo taman na kuwi nag-iwiakatak ako. Kasi yan, kuwi yan nakatak to alula ako. Lustok li ubam no tan, taman na tayo ka ng mewtaw tiluta. Ama, ukiuk ko, tako ali, ang utak ko kaila, atatak ko ka, takpa ng mewtaw ko taw, lak tiluga, awla jigalo ang mayungo, so kala kingo nito kalo ako. Ama, sa atiyan ako, tako, kinaminga, ang ayom naam ni toklo ka lao si maya ka, nulay ka lao si maya nga, ipiksaw tiyo lao si maya, ang mataan na

0: tanda sa ulit mo ni Carol yuk inyo mga tatu ni kaya sunok mo yuta man na unik ka nga siya kaya sunok niya kanong nga masapusin na siya tikum
1: ayaya ayaya ayaya
2: type si Manila takpong wak palialwang na yala sa aktin luta unan niyo kablon niya katawa malukya upeng nga ako ila upeng nga aka upeng nga ako takpong nga ukan ng nela sota kablon niya si malaw ka sota tuin na kulo ang akulo kukalo takpong nga lila ako si majigo manguktok siya makayala utilo man na kasi ukay makimuksik tayo mali aw yaw lao klone tayo kanila klong aw yaw li tayo naklone tamane tamane na talinga immaktua lo li lao si man nang man tana uigit uigi yung malawang itaka uiga unatang wakulu yakalo laong matali makukto makaingit ka ngaming ilagay kluti ukwa ilagay ngisluti tana katudyaw ngakakulu lao si mga angakulukutin niyo unatak sluti nga sin tana talia imang nikuwa lutakpaw nga kano nayukuti yu alo lao si man nang matakpaw nga kutusaksaw basang man imang suklo kang man ikiyako ting makai tam na imang ni kualo talingan ni tayo na siti yukulo nirin niyang mago man na unayalaw papir tao unayalaw sakalo ang nakpo ipsi mapiro malaw si mayakalo ang unaan niyo bine Harry Gibbon layaw katalaw ko kisya na ilinak tuti yisibulat pa ang nalong mi danaw law ko kay nanuli nga Mr. Kublet ilinak tu tigi ang unuli ang isuak sa yung lau ang alilaw si mangman taik si ma pilak tao ko lau si mangim magugo ping ililaw si mang magutay ma choko ko tu si mabok taik ang apigi aksyon eh uki aktilugo aw yao lau aksyon eh uki ak uki yung uli kalau aktilugo uki ak palleal aktilugo imak tu alu lau si mang mata na lau aw kaksyon sila mo mang nealong metalleal o atagbon ikusya takat yang agot makayalo katalilaw si mang masining nilo ayulak sa naan nilo ang nikumutaling nga takwa nikaglalo yak to sunalo itagbo ni tatto kadyutiga nga taang mayalo kaiman nakisaya na pilak suti ko pek pala ako si mayabo koksok to aloy mang nilo in takta mga taliano soko kutiyo alo lao si mayo tayman na

Day man day day man an nek to magel urang man. An nek to magel o katalila oksimang ma an nek to mag imanalo na inna ngayon na lila oksimayo. An nek lo ang nekumutalinga day man day kimuksiku tamaunga tau lila oksimagano talag lup to magel urang man. Day ko nga sinapo mo tau lila oksimayo kay Umunga kablu nak mayo nusyo kay ma talian ni aktu alung man taykan ni lila oksima yugo taykung aktu lilo talo aw lakti tau lila oksima ang man talag lup tumakay alo lang man suli nyo takak takakano say man nak migli tayk si mga angayok lakta ako titin ni singay lakti lunga aw lila oksima ang man ako ni alo aw lakti lila oksima yugo talag lupik kalo amu tay matalinga piritum nang ilang talag igluan ni talag katiyang idukigya taik si mga magnang ila siti yakulong mo nagayaw lak si man ng matalinga ako ni aluglo aw lak si malaklo ni bubaglo laklo ni lo talag lo aluklo ni lo talinga kikok si may nalo lang naklo ni tema tumaklo ni tana talaya tumak si man idukigya tayman naman Saya mana ini ulah waktu ni kalau Allah lak pun ukiakun November mei kok Allah lak senayok. Saya mana kisah ni pisah kat tak tu keluar tilu angin kali tain nalo kalau senayok. Dalam ada mana tu maksimal kluane. Kiki ak tahun nang man. Amma kiki ak senay nalo kluane. Suruh lu alam man. Nek ngakai. Aksi tu ema. Tagbane ila kablo na ang mayo tao lilaw si mayong awgalo kasi ani tako tao kingon itigun ang akulukuk ka tagpangan akaya kong nang mingak pala lilaw si mang mata duin na ko tayo malo tamaan ang mayo tao ngin nalaklo di tagpang utik ka ningin nalaklo di tako ang ugasak ko say man ako ino si malaktilugi tamaan ang mayo tao lo atalak si mabugunay ang akulukuk ka lo Kingunnya agun kanongan ila igbi ini ulilak si mang mega bibit saya menablo ak na nulo akun ning ago ini si mega bibit takpang akay akun nang metiki jawlok si mega bibit sinafu mi utawlok tilut dai ma nutaka katlaka ma saya mena angayuk lakpang ulakpok katilugin nutaka tak si manletak dugunay ning Ang nanyo tuglaki blu niyo ama bubaglok laok si mang miga mapingasuan ninyo takaktakalo aklo nga naliming tayong natumap kutigawa kaya nga nali ang nanyo nang napingasuan ninyo ang ayuklat pa ninyo takaktak si mga ma ang nagtakatalo ang ikup talitayip si mani siuklo panikuloy sunaw giyaw luwak pala si mang imata taan na innakayap tinyo itup tinyo lo kay ukuan na kumalugala ako ako ang naukan nito inang mingmat tigawang ako to inala ako si mang mago tigawang ako nila ako si mayugalo ang unnak to tigakulo yaklo ne ubalo badiw tayo kuno tigawang ako yaw naklo ne yaw na sikulo ay latala ako si mayagalo ang kasi anile iksakap to ang mewtaw lao kamnung tako ayokot to yung mewtaw tigliwi tayo man namo tayo kuno nga tigawang titaw yun na lao ng ina iksakap to anip tayo kuno nga tigawang lao ng isakpok tayo man na ulaw man. Kasi ano li, pisimali ka luwak sutik ko, papatuin na luwak sutik ko, pinasawa ko silukta, papatakulu ka luwak butaan na nali. Buwag umiak doa tike masidi hao, at ziliok tao yu alung migapta, tayo sumani, pinasawa ko silukta, pisimatuin na luwak sutik ko, buwag lukka mago, nutakala kulu tilugo nali. Tigo ang ulakilaw si mang man, Pijak ko tu mga ngong ilak tu, may pisi magayatuin na lilaw sa maya kalawabot. Taing nalo, tiguak si nga ang nakbiga anak, ukuan na ang manukuha to kalaw. Iman na makayalaw, papati yung malaw si mang man. Pahiri yung mayim makayalaw man. Uba nga kulalaw ka ma, makukuluk ka loak lunga, utiralaw ako makay, satong na nga, ayaw ko maaktakay, pahiri yaw tuin na kalawak pan. Sa piluang ni kumun, ilakula ka ma, sa to kaya kayaksang, pisima yung maluwak to alaw mo, una kay panikang matawas ang mi, siw kay ma. Pituin na ko magamay yung kaya, pero yung maluwak lakpa, isima panaka makan na, angayong nga ka ani, at tayin, ukaw tililaw si maya

0: таанналуунни уигинасуктара хаутилларнага питтуинналертагу кайлалаарсимагама таама тигуангутуиннарсималларпу тайманна тигуангунниарунниилаарсимажуугалуа пувоклунгиккума амма эрнертаалерлута кингуллерми луи таан атаататтиамна атилик маккиннеқаппааннамми эрнерилларпара амма нукартаалерлуни ауминга итигаммаарми куннуми kuno dan napa ni kuluga anak jam ni nanok ang mga tukang atukang mayugalo ako ane katuta ang blue nilo ata tangata ana tigwak siya ni ama tugler yung atame tame Bruce layaw katak to upak to ing ang kulo ko matigaw ang mga kitukot ilalay sa mata ng ila kitukot iman na sa mata ng itiam mga kitukot sa mata kaya wala ako sa mangin napta iman na surlo tigaw yaw tuin naklo ni pila ako sa mangin mat surka tayman na pero sa yaw lao mata Perusa jawa lau kata, isemata ngitiam makikluta inna kang netine, angakulung mapiyumang mago, mikitio ang nakalau mata atau si kulung ming panay na nyo takakalau mata, anaw tali ang nito akulung majuk, taiman na tigwa kila kila ako si mang ming majuk, iman na tigwa ksa akulugulong na isemagila ako si mang ita akulugalo abo, kasi ang kingunay ako panik tali lau kluta, wani kami, sagluyong a, sibulok Tämä minun kaksi. Tämä on tiguangut lakpo. Amma lisi. Tämä on nukkau japani vu. Lisi aluulla jaukat takto. Enne kalu. Ukuan naang maa tinga tuoka alu. Angutin maa. Taivi tiila jaukat takto. Tämä kuningan näin. Niin nukka kakat lakpo kunang minillä tää. Kise on ili ila. Tiguangu maa. Juaka alu gluta pila ungittunga. Tämä on tiguakang me joku atausung ming. Angatiam na kusagami atiling. Alleila jaukat takto. Niktatuin anak-anak ata iniksaksi yung mago tiguak tiksak ang imago ila pigi yung mga imago ko pigi yung nang mga tigo apiring ma ang ilaw si magama tiguak ang makatang ilaw si magaluak lunga tiguak at lakbuga ang utak ka nagli ataw sang nagli papatibunga tayo na ilalo sinutak kayo luak lukluni amasi ulo aliganin ino kasi ang lili ang yukululak tilugo pingasun na ukiulululak tilugo Pero siya ka jumalawag ko, tigaw ang unayalawag alawang mat. Tigaw ang unayalawag ni nga no, ikiyagin na lawang magutay, mamaan na papapaka. Tagba, iglup din ni maan na pingasulak to kutan, ang utabo, pingasutuwa ka dilago, ublumin mo, tikit lago. Kuwiya sa katalik po nga, kuwiya naktuin na kuwak si mang ilukta ang mata, kitulukta, tamaw na ako lo, yakatak si magalawak luta. Tahan lalo, ang katuwa ka, uwi ka, pituwa ka lakso, uang ilag. Kaya sa punga, kaya namin.
1: Kaya namin tao tahan na unik ka nga, isulik kayo naman. Tayo mo naman na, tawa na miyota may sulo, unik ka si Majuga doa. Unik ka nga may mat. Tapo na, kiba nung mayok ilaka, kasi nung mayota yuk. Tahan na, namin yuk. Ino na kaya ako si Majuga doa, unik, wakaw sa kakalo, no, taga man, napigya si Manay.
2: Salim, ino ni Kuyo nga. In maka 19 nigluni 20 nigluni ko kalak tilunga agbeno nuk tilaw si magatta tay na taw to ko katay ya agbeno tikip palle alak tiluta ila unik ka na takata ka nang asal le minu palle na galaw si mayaw ume ko ume am tikit to kalak si mga takana ng ayo ka to ilaw na taw to lok to tay na legit ming ataka ko suni taim na kumang may pekatakakso ni kumat yola yula oktab din ni makagoy na unang matiglo kaya ko kanaw galwa kaya taim na awla yiyatwa galwa kso ko taim na umiatikin man akbenin nga aktut sulya tuwin ni galwa kaya ko ay klikok si man ng matay ko titigalaw ko si man ng matatag ko uwinik nila titigayo lang man anana kanoy lang mga tayo nasa kigilaw ko taka Harry Gibbon unan nyo layaw wala ko umiakalaw man ama anana nga ako ni alutakulaw ko si mga ilakso niyo takpani akwen ang mayutawlaw ko si mga mata kimuksik ko nun nekaktilugo igloligaq zuliaq yalaq simannagmatti nuliaq.

talig ba ilaw bluni tana lutigo atik nagsaklugo ubinig luta ko ang bluti kay magsaklutik igluligar sa mga lao si man ng matakanga kalalong awla yung itilungali dahil ma ako niya luta ko to ka lao si mga sutitak pa nga akbeano ako si malang matatay ko akbeang may utawangin nalilaw si mga mata agudyak ko umaningan ito ko yung mama ko niyo amma tain ayo kerto yer launa artara inuk titu no tang orter lo ibiyunik titera khatigine ala mago sakki mata ik mahari gibat ta ko khablo na tortu ing mini o khawsir mini atorlo ni o ko o khawsir bo ajiging ming mata ta ko alo onani ko bang me korto ko inuk titu lak taw ni ko lang mata ibiyo ga ya bata ko inuk titu tortu sibul le Tai mata kuninga nutang okterine arsutik ibyuyuni nutani inukti tortuni titera khatigine arsuneu Tai manna sibule khallatta qorsutik Tai manna aqbeano qotigila oqsimagattigo Ta qualo pilere ariballe alila oqsima bloni juk titera khattaina la oqsimagalo amagit qanoililang nang manga atali tai ko inuyunne man qawi mayunne chiarakkin maqa ayuqa tuirlauna aqtama tai tsuwa pisima yuksauna qalo aqpangititeqqan Uwagun kikirtang na yuta ulo at salimi taikani taiksuminga puli yung naktumi ane ang naktumi tikitaw si malaw si maningin nata tamagkwa akbe ang miulo tamagkwa luktaan igluligak ding miulo tikakakto ang miulo ila tamagkwa luktaan tamani ane ang naktumi taiksumunga nukiro din naktumun ane ang nakaktubi ni ulo si mang mata Suyun nirtuli kangalo liktubi nirlitay tsumanikisiya ni Ubago takpaung aksuta 1953 ngutilugo Dahil na ane ang nakto ubap tinu aktu tikalag tutuwa kalo yali lauk sa mga Ubago to atakpaung aktu tiku Dahil man na ane ane ali lauk sa mga tasibul lakpangutya sa mga ane lauk sa mga mo Dahil ma Nere yuma yun nere sunga ane ak tukuluk yung ulaw ka loak sunga makita ka lo loak sunga magama ane ala ka loak lunga tayo man na makita inak tungali nalangay nalilaw ngita inak tungali la may uplo may ataw sang milo ane ak tuya lao kalak ka loak sunga ama sakiga tayo na pitaw to ane ala ak sunga gitloni sibulak pangod latak sunung ane ala ak sunga yugok tako ilabog kinguning ako ane ak pali alila ak sunga tatako unikakakto nagin una Isu magilo alaok sa mayaga, taakto alang mokto yaksuta, nunalog, kayakto nga kanglikto yaksuting, sali umila uyaka nga kaulokto alang mata, ama ublokto naksawang naksuni, kano galo ka kama naksawayak paksuni. Tayin nali, tamaw nga ligata, unno ako sa pika nga, ila unno ako, udya ko sulo alis ako, nga masuka, ma umayakto kata. Ang agalo anuling papiroksok suni ikamang miga mauno akun oksua magyalok suni tamang ikakto alulak tilo tatakpaw nga ugyualong mi buiyualong mitakulaw sa magama kangatam magilaw sungak suni tawo nga kalatut suni kano iji katuki ako tinasugiblog isumay nakatalilaw sa magama ikak sa legalo akagama tayo man nakapiyok kakayang man kisiyani TV mitaw tulaga nga matay man na piyon nakto ni saglong ito siya na po idik. Okso akalang makanito kaya nga blu ni puwigi ang walo akangat takto walang mitakulo ako sa makalakso. Ali ako takto niyo na sugin lugag lahi sumawali lang ako sa magmigama. Takup ka nila ako sa mangin na matay man na. Kisiyan isumalo takak di wala ako sa magama. Magtakup ka makialo wala ako sa magama. Asuli, sa liminuto alugo tatakpaw nga kota. Magtakang ito alaw yung mga kinaluwakang ito alaw na palikaya. Magtakang nasa kumak po isumalaw si magalawa kama. Kasi ano eh, tabo nga kaglitiak sa taakwe nun. Tang malaw si magatatak si yualaw mingman. Kinaluwa alaw ilang magkatang maktik palaya niya at siluta. Kisak bagay niya at tinunok kakpalaya niya at siluta. Kinaluwa alaw ilang magkawang ulaw si mga matakawwe. Sulsalaw si mabunga.
amma makkuktum marikulugalu arama qikertaungittumunnuna mareyalungmoratta imanna sarimasugjuartualuulorsumagama iluga imanna nunammareyalungmuttuttu pittiugama taikkanni sarimagertuapittuarlugu uvagatto namulluuni oqaqquungikkaluarlugu nunnaaluk imanna tuktuqatsiarto tikkituinnareali tuktu nanimea qangamea uasarimasugjuulorsumagama taimalo ukiaksalerman nanuqaqattarsuniulaorsimang manila tuktuqammaatuarsunilu ukiaksalerami ila ikkiernarsivallialisaarluni qeqilleqattalisaarsilu uktuubamiujuksauyoq tamaani ikkua uppigjuanguyaartut unnuarsiutaunerartaussuut uppigjuakuluyaartut mikkijullatorulit kisiani meqqoqqortuimmariali isaroqsoqqaluqangittu taaraalungmi kolangiasuungunnermigatta siuttiqqortummarialukkutit ammasiqqartuujaattiarlutin qaallertanartortuammarali imanna qanittumarikuluuleraluarami isaroqsoqqaluqangittu quligayaangmi tautoqannaajiyu taggami amma tupiu noqaruteralunginni mingasorlutik taimannait tulimmarialuuleorsumanga sunneramike avingalialuunneramilukkiaq taimalu taimangani takukkanertuujaalauqsimangikkillugi taikkua aikuluga pisuqajaqsuni tamaani nunagilertaptini taikani usuganarnaani pisukluni tuktusiummat suuqaimahaantaqaqattalauqsimanginnatta taissumani qimmipunaksaluktaaqaluarlugin tautungi maqaimmat tuktusimaatarluni tikkimma sarimasuluallisaarpunga ua imanna sallimi pivalauqsimanginnatta pisugluni maqailaurluni tuktumik nangmagluni tikippalauqsimangimmat taikkualu salliu imiqqutailangillu iqiggagiardukuluillu taikkua tamakkua manninginni kinguumardiaqpalauqsimanjuga imanna mikkijaruluujaaqaluarmata tunaubatakanaqveaama imiqqutailu manninginni tataaqto qikerta takakkua salliu taigna sigjanga qeqquaqaujagajaaqsuti tamakka sigjaqsorni kuvini panertut atuaqaujarlugi quviagitsiamailaorsumagakkit qeqquavini tuinnarniku tamaani meqqutaila mannikulugivalaorsumagmagit amma upengaleraanga aupillattunnguan kinngaumartuaqpaklugit taavamna aupillattunnguaqangimaarpia immingualiugaluaa nunaqutituaqisimagattiguli peruqtuqutigiplugit sallimi mamaqerjuarlutigu uqaujainnailuuni orsuleqslugit nerivalaorsumagattigut nutaqqatigut mamatsiammarikpalaorsumangut aupillattunngualu katiqsinnajuardikulukkaangata tiitoqvialaaqaruluqarama taissumani ila utikkannarama sallimut taikkua orsuumi oreurpigiujattuaqaarlugu oqummiaqaarlugu orsu taikkunga iliqqaarlugu nerivalaorsumagmigakki kisermi utsiammariqlugu asimni isumupillangillugu ila isumaqsernarpalaarsumanga nutaraujuni taavunga arbeani lilaorsumagattaila taikanilo quvianartuarluni inuuqatigilaorsumagattigu taakkua sivullerpaami kuummakkullu attaatiama nuliaqarluni seoqpaami tiguaqarlutik amma paneqakkanerluti kautarmik taanalikauta uiqalertu iqqungmi uiqarluni amma joy mi amaarluni joy suluk taamna naamikkijutnaangusimajoq amaagaujutnaaq taikkunga tikinnapta taimanna takulinerijuujaatsiarlutigu taakkua nutaqaqilaorsumanga ujaupium iqquglu aupaarlu paahorlu kigusiutnaarlu siniseerlu taakkua ngulautuqartut qaqitarlu taakkua siniseerlu mikkijaruluk umiakku ila qajariakkut takpaunga nunamungaulilaorsumagatta kuungmu majoqariartulerluta taikkunga sunauppa majoqarpagumaarnerartigu ikkua nunaaqaallatuinnarsluta tamaanga sigjamit ila kuukku majoqaqatta aangila tautugumannartuartualuulaorsumangma imanna nunaaluk allutornarluni kuukturlu tamanna kuukku majuqaqataulaorsumangitsiarlunga majuqaqatauqatta sarimasutsialaorsumagama ilaang quviasortuatsiammariqlunga ilaujumakkartuatuqaugama kuumma tamaunga tulaallatuinnarsluta aqpi
akpealung no tulagutilaw sa mga matigot dahil man nakatalaw lang matigot siya latoy na sa mga akpiktal lalaw sa mga matay na kitakawa lamayak sa go no kangang nito inapti ni akpimeakaloy dahil kwa kinakpalilaw sa mga lalaki mayokas sa pagkata

Hello, lakut. Ulla tiava kutunga sugusima na kolang mo tutang metiluta. Ulla may pingat siyo tilugo July 29, 2026. Uwang ako katiyo yung alisana ba yapik Jamie Jamie kayo tilugo. Ila tamanik at kalon ni kajana tuk. Nila sugalat tamakit tuk. Ima okay sa tito sol okay sa lakata tito tema ulla sila kakao yugot. Tapan ni lugo ko titimin ni makuwak sa magalama ka kayuit sa may takaw ko nila sa mga makayon noak kasi yan ka dyan ako to api walang mayul lumi ilak ito nga sabi kasi mga naay mo kasi nga nito ba na inutitut to sa sokay ng nila may tiluta to sa nga katatema okay ako tato may kagkato ti nga tawa ni Kingdom of Denmark mi to yung ilak ikalun nila nga tamani kasi may pito takap ni tamani lang mga sa pagi niya ang biyabot ang malutawa ni kangak sinang mi tana CBC kunit bila ka katang mi yusang mga echoes tawa ni sila mi ito ni apat sa katalaw may mat inunik sa pagi niya ang luti ko ang mapiwalay sa kinguyaw tana kat 7:30 mi tana kawisak mapiwalay yung lakin niya ang luti ko.

0: Kanga inu nape. July 13, 1965. Kunau ba naliu ti halau nape. Ima kanu kau hi kaka kana na kubi Mary. Na kau hi kaka ni merak tunga. Elak kata bau dia paka halau paka. Ila tay ma kanga siniu. Tite kalau kebeta hilatane bisiu nak pangu gapta. Nuna kau kote palukta. Nya nala tu galuak. Kinau mangapi.
1: Catherine Makigak.
0: Catherine, au jay kanui lau pa.
1: Kanui lau ngito. Ani chang na lau ma. Sadleng mua lau ka maau yang. Kowe na lau po.
0: Tu lau pitaban ni.
1: Uglaga tu lau tu nga. Vise.
0: Tabo nga kayo pit.
1: Iye, kowe nak tualu taban ni. Kajang nak tumbagelo nuna nga. Inui tunga nak tualu lau tu ta.
0: Kuna me kau malangu na pitawan ni na kilaw ka ni.
1: Au lak ti tau lo ka ma. Nuna ko kutik ko. Ungasik tu mo. Ama kuk. Ten na kuk joa ka lo. Ta kuk yo ka ko. Kuwe na lo po.
0: Tu hau mayagat tau. Inuk tu ati ak. Kau ji mangisugu. Ek kau mangisugu. Kurt offer walumba.
1: Ngok ko. Pui go ka ma. Kisene ka jang na lang matay ka ni kung me. Ekau manang nak dualo, kowe nak tumi.
0: Tapi matamani au yak kanya sinang mi kanwilau pa tana au yak.
1: Kowe na lauk to, sekini nak suni, kowe nak suni. Ama panigano nak koko di dalang ma au yak kowe na luaku ne.
0: Nuna koko di dalang pa.
1: Nuna semi. Nuna ko ko titang makuwe nak jolo ko ni ama kuwe gi baka ayung ima imini
0: ik pakarik ko nuna wood parks hunay mai ko pui ko at me ama taban ni ani lokilong mata inui taban ni te ko na ni pilerik mat pilerer zoan alaw ko po
1: pilerer katang manuna wood parks mi pilerer jok Lau mata negatiti, palau gang me ama kerbusuk, mamak jual lau to, ama dunia kaya kata lau mata dikit ni, amu kaya lau mata amisuni, nalau tahu tiksa me, kowe nalau to amisualu aliena ani lau mata.
0: Tak inu takung itai nak bagi inu kah zat saya me lau mata.
1: Taku lau kalau lagi amati cerlau tu, kowe na lau tu, mumi lau pilih lau kama kowe na lau kene silami, wah.
0: Ima tak bau dia kau rubit.
1: Ilak katak bau dia pakai oksok oksok tu mi, kugak jung mi, mana pek mi, adua mi, nami luka nuna bung mi, ikbilu sama kau yen nami.
0: Ikbilu.
1: Thanks.
2: Tana sama ekos, tapi ni aku kata kata kata tu kengah senang muda ni tu sahaja nanti sih sih naming galal mepat teteko, soalnya aku kata kita balut tinggi ilang itu sekarang ni, macam mana kau misal mah teteko lo apa sokat lo tetet, nuna lid sila tani lah tu sab tu ni kan wili opale amang atale unnas tu nilon itu sahaja mina katangat. Ilak tema utam silat dan people layout galiasit people layout sa sone lam mata utam migot tusak kanon na migot inut kitu ta na unika tokak watia unika ta unika tu sa pigni amajabot utam na amajabot

0: Un lakut CBC ka tata mi pe vale jo. Un mga ha sa no to. Si bu do tinge u ka tata mu ka te mi ha sa mi jo ka te je ha tigi ngi go ta ko ka tu je ha tigi che ngi tun. Nu nok jo mi na mi tu na ha nu le un lu te lu gen. Ka na tho ha che ba ta ga nga ta ko in na te u ka tata mi si bu do tigi je ngi. O ha la tu Ukraine mi go na ta mi jo su le a bi che ma ti che na to. Ke che ni ne re un ha tu ta ko tako lauk te logo katu jahati ki tiyang ni inuit nunak juami kati mazingi kati mati logo te khalun ni.
1: There is a strong will.
0: Tako piju matiatu uke utaktu mi abit toksi majuin amalu nunak haksi majuli ma katu jahati ki gijangin katu jahati ki tiyang manemun. Akagu makau nagai mati kati mani kasiungi kanatau sila tani ngatu minis ila kanatau sila tani ministry asing lutan ko kati masungo ju golo kesa ni nok hangai nak tu ta ko Russia aksa aksi ga so si lok si mati lugu Ukraine no nangani kesa ni ho ho kani lok tu ta makko go pangnati ga jau ju 2024 minik kati mai nak tak tu inulo ga ji to hakku ta ko akle hatta ja gunner ne ratu hangat tau tining ilinear ti tau si manikunun ilangin lo tako isu majak tulog ng jamie uha kati kagayak tuti lugin Raymond Pizza Miki tan nuna chile hatak si majun nuna bumulo akagun 17 ning tama uha kati kagayak tuktuni ang malumang na muno kahoy si majam migo tama na lo apeksuk tulong ito iluni go
2: or a group with great
0: depth. Tako pijun na chek tu hau malu ti sila tu lu ti lu. Amma lu kapa matuha kunu isu mahalu ti gajau ngitu. Kati mai hati gajau lau ngitu. Api gajau lau ngitu ilu niin. Ilau ti tau ngecer ningin nugu tamak tuin. Tai malu isu ma gajau nga kakasau sa koha hati gaya khatar ni ujung. Tai ma adji gengita nga. CBC could up at so malak to inu la kasi to hakun ni kasi ni kiw jau laung itun. Ta kwa tau gawa ma to hakun pang na tui salong maksa iti sila na minita na sila ni akbi mini ujok nuna bumi. Ta nila hundreds ngin ni sungong nak to hamat tabani nuna bu iluani ulo kaya nak to ulo ni lugu inunut amalo avatimun. Tane la na la bimini ujo so ko palle tu na to ka gui 15 kaset chen mana le gaba ma to ko ta chu minga selu maksa ti chila ko manak tu is it chen ho chi tu mi sila ne a bimini ujo 1948 mi tan atok ta ho ta la ko ma jo kana ta mi unut mi le ga mi unul lu sila le ga jeno na manut ta ho ta na kese ni ino ka la ko ma gun ne to 450 kilometers on nang angani house with two namadutautan akila akagoit 30 ulok tuit tay mata na hutin at pami hatak si majukan na tami house sa beuluni 1978 may matuja ulok si majukan may nakdaw luni ulok ay nakdungin na tuin na nakdaw tamakosun na tuin na may nakdaw ni kun at amalutako thousands ngin nito hatdaw jahalamini amaluta ko kagoy apati natin lugi government to hakuta mani $9 million ni ato hatak si malato ta ko salam maksay dia kalagay masalam masaktaw ti tauluni manalita ko contract ati chile lao to $800,000 ni ikhalutu chemo nam ikhalutu chemi nam nirejaw yuk Cook York Limited tako ika jok tiga jauh ni aktu it at gabamatuhak kuno hak gabamatuhak kuhalau tu tanago salamat tau chair umar ni aktu akagungan ni 20

0: Takua haudi teina hatatu sile kata tauna mining. IBM kunu sivulati tana haudi sakting inu Chris Sinkard. Ohana utu teima goa kittu palea kutjau. Situ inna hatatu namini kauti kide ilu. Kamagi batta mini kingu vau kanatu te ammalu. Ohakati ki batta mini kingu vau kasi hatamidu. 4,400 West Jet hangata jungin ni pijikataan. Ta ko nukhanga situ nare hanatui na chingu jami ulla kupige aluting. Ta ko Calgary mi nami nire jauju hangata jung. Te ima nire wala umata 99% ngit. Ta ko nukhanga gumajumini tutsi rangit angataung gita wapata. Ta ima nu ta ko hakatigi ngin naktu gulawan. Katuja hatigi ngin lu. Ta na akau ngilu kutau na pa ngujuru. Tako mitsi matilikuit nunalin ni kiinau tesa hatangin ni kajangin WestJet ukalautu taimaan lugu tamako ikima batuin tako haujikartau si matsiarni atu sitamme nukanga situin na kaya halamang ata gava matukakun ukatiudu ukalautu taimaa isu maalau te hatuin tako kinakutuin na ipijun na utingit sukatau luwala mata Gaza me. Tako kanata me nunak juwali maamu kawdu sakti gajaw batukak si majun Israel amalu tako asingin. Nunak juwali maami maligaw juni kinakutuin na ipijun na utingan ningin ni maligaw me kawdi jugaloon. Tako ngala kanata me ukinaw jani ikajaw tihakatan ni nga Gaza mo. Tayma jaga situ na pamatago solo Israel mi unalitsa jano sukat taktaw lagay matatamako imitak bigalain amalu aane ajunot upataw katatu asing ilo amalu taw tako hao jama jama kayo kaksi majo nunak juwa kawo tay ma maku mati ikualak juwa tu tay ma inungin no pidyo taw dun ilan nun ako kami utaw juno amisong ulo alin ningin nin dahil maluta ko ikaw lahat tatuy ka na tami may aligan niya maluta kayo akini dahil magalat amisong nagpango si managataw ng mata ang inagpango lutilo tamani ka na tami ang malo may aligan niya aw jak 25% may kumbapalik si majud at iko lahat talawag tuwi ng maluta ko pusok luleo na kaya nga July ngulatin lugo tayong isumalo na lilaw tuko tako la iko lahat tatuwi Africa mi Asia milo tako palaksi si majugalon tayong maluta man nago nuna nga ipigijaw siya na sakok pala hataman akago ni hangat tuni kasi ni sulakaw di majumari ukay na to sila kasi di palaya ni nga nungo taman na pidyo tao di tabata ko nung nakjuami pibalaya di
1: na kong may kawisa tayo na sila di pibalaya unik unik kakay na mimman tayo na to na mituin na to sa umayaw yung unik kak kaw yung mayaw teto nilo tayo na kaw jadyuk tayo sa majini ang nat Duk, tapa ni nuna bimik unika kasi mami yang ada sakai nomi labun.
2: Then nego kau sejak tu ilyak tu tapa ni anan cemen ilu atas cemen ilu. Asli lago ilyak tu tahu kami tokso ni kesiane ini hak kita tu ni. Kini aku dengan sini pada unami. Itu kasual kami tu kini tiuk tu. Itu kita usah binyata rakyat kami ni. Suku siapa? Tema itu kemarin makin mana aku dengan sini pakai. Okey, bina makin mana aku ni alam tak suni suka alam ni makin mana. Ilu bila alam. Tengok kalau sejak sana tak. Angin beli asyik bina. Tema kau kata kata suni. Anak-anak cia itilau rulanga, anak-anak cia itilau rulanga. Dalam natuk dalam yoholak buhak yang nang. Yoksi natuk dalam yoholak buhak yang nang. Dari mago, ukalima hatatok. Anak cia kumin itok ditero kumacune. Itok ya hatang ilatit. Itchungakar, kinalagay lalit.

0: Sibuk ke talenderan nuk pigiar bisa kalitain na kalwati kuman Jamie lukaw ilitain sering nga jami wati kunir timini alaw kan ila kunasin di okala kuya yurju takakasimik 867-975-1967 Cindy wants you to call 867-975-1967. Sila tiya ba ako taksiman lo nila sa may nak. At ano rin sa mga akos tapo ni kangat si nami CBC kung nipili riyo. Tapo ni kangat si nami wala ni apat suka takat talaw may mat. Kano ili ako talaw mga ato sa kanilaw may labon.
1: Kawi mang itutut kinaw mga akwit.
2: Ama ukalak.
1: Ama tag ba ni kangat si nami may awyak kano ilaw paliilik no.
2: Kuwena ko luyak to ujak nang nin naklatlo ni end July nung ulak to.
1: O ang ila. Hikong nga sa taluin na tatay malo. August mo ikak palit o ako ko.
2: Kitik tita ko luya so katitaw so kan. Aboriginal Day, Canada Day, Kuwenak, Nunavut Day, matay ko ipaksa. Ikalugak ju nanangan nakitita ko law ta kuwena ko luyal
1: upin na law Manila may ino kalaw man
2: kuwena amo yung ikalaki na kuwena may lakto anya kataw meaksun
1: titak to lutuhak na yuya law mata
2: ila
1: taan nali aw yaw yok hulagahim aw yak pitay ko aner nakto aner kalwa kibati
2: aner ilaw katalok yung kisya ni suna nunavut de mis ilang mis lok takagalo sana yaga kalok
1: na may ikanayak mga akwi
2: na labi sunay na
1: tagyak
2: palik na labi
1: tay ko na law tela tabunga nunaligiyak tinu atu tekak po inay kipingo ya ko titwa kayuk magoila niko
2: illa ga tusa ga kangata kakitaw illa ga suitu mataila nalaw dikku ukaluk biblo dilu kisya tusa bigi ya tu ga katak maju
1: illa ko bena uya ke ba
2: ko benak sila sila niku inaw lo akakchuk na mamyaksyo nila
1: Tagbabuti ako magawin.
2: Ako nakakaman ito ang mahayak pa ka. Panela ka lo igliligak yung may kubek muto sa katang nagpadabibiga. Emily lo ikalong nito. My youngest girl. Hi Emily.
1: Well, namilog tak daw here magkimabot. Aperehwa so nga ilin na kuyihimabutit. Pilere kuyitakimabutit. Ang ayo kang ere kalaw ka bilaw ba ayong ako himabigit apa rime akong ma
2: 13 years ang ublong ang ayo kakatagbaw yun na ilang mata ayong iti ilin niya kanik sa may ito sun nakatak mata ilin niya kanik katak jualok teka ik nalakak just outside Montreal puy ko kakahay nalak
1: ilin niya kanik himangi kalwa suti nutaga di piti himabot diamond nay nakma
2: ilinyakan sumayakan pingasukay si tamaluwa makoy na pingasu ilinyakan sumangitinak
1: time da erni ting mehuko katigilaw kimagap tigo namit rem na hanalaw kimabanalekya
2: sunay na alert tavani

0: Greenland, Alaska, Kayakanyan, man just outside Montreal. French mood, French dito ang waktok daw katak matay na nayok tanga. Ukak nayok pa ka.
1: Na waktok. Tawa ni alert kutsilat siya mengok mat. Ukto no lumayan, nakatak punutakati.
0: Eh, kanumayak ulit ang nailakan ng kakak.

0: Kema ni as mi pila gilpo.
1: Ale ane tagwa uti akte kau bagi.
0: Nalugili kungal. Oma ako kum igilgak jung mimeliga ang atwa gilta ka mamayat an liuni. Tagwa igilgak jung mutalta.
1: Kuyan namik. Lucy, tay ma ikpaka kanya sinang mayo aner ti tao sulaw na mata hulaw pili.
2: Tagpawa katala po nga. Yariyak to katawa. Amuya katawa ko na sula. Kito kaya na kuy na laman. Windbreakers, sweater, kuliktakan na ko nga. Kuliktakan na naha ko nga. Walo mo.
1: Oko. Aner tunila kuwen na reu
2: ima chabe ta khima ha nangil lo ave ma tao yakko
1: ima ta bo bute wa ko bit lusi
2: jo ha yu lo ta tak wa ta pak
1: emeli ta ima au yak kanoi lau pale ilik no
3: au yak che su yo a ga ne ne o chang na la ke to i vi lo no na ga lo pero khima chama tu no na mo takpong ano na ko dito ka uyakangap ta ni paluk tangik kalwa ma July megaluk pero chang tu suyue takoran na tu yak akpe kakpalele ni makto akpe gaya na ang ugalo ang wame utaw yun
1: kamanit wame utaw yun nilu at jini takulaw ka ma akpe takpalele ni to kamanit wame
3: akyan niyo naglayak perok to me yuit nunna takoqanneqtu yuaq qittoreali taamillugeel lukihani
1: tamaani aneeraw yaqama inungni takunnarsunni tamaani kangersinermi tawyunni aneer aneerut jawyun umeaq tornartu iqallaarve qannipata qannuigiviu tamaani
3: qoveegi yallu yuaqa Akwang mayo tao galawak tong ay lahatay kanipirong niko gama ikalak bingi kaningi matat kalak wag yun itamani tahi itim maso di kanito nangok mata kuwagit siya mayo yabo amma kukaloy kanit naso di ikang na mayali yuso di tayma mayo ka kaya pata ko ba na kikan ni mang na yamisyon ni
1: tuktuil
3: tuktuilo na yau galoa takung ite na tunga huli auyak tamaw na kanit ko lao ng mata
1: auyau yume huna iling no e kau manalangun na ako pa
3: unat cha mak talaw mat pilirib bibtit ni ublo Iulip pala alak tilogo akong nagtalaw to. Una loamot, hila una loamot itira velo air conditioning ito. Nigla tayo ito mata itikimahon na itaktulaw yata na ukugo ayo ito yun inung no tana at tugaw gulang ko.
1: Imatya may humatya na luni nila ayong nakman. Kuwean na law pagluni Hana yuni hana ngitu umbeak tuktut aner na tut tam na ayong na langun na ka ukaw harigag ni ang ikatigibagi
3: Mugaloan, Tilgo Pilgrigia, Kayugap, Tata, Mapil.

0: Lafte logo katu jahati ke channeling nik inuit nu nak jo me kati majingi kati matil logo te khalunne.
1: There is a strong will.
0: Dako piju macha tu uke tak tu me abit toksi majuit amalu nu nak hak si majuli ma katu jahati ke jangin katu jahati ke chiaru manemun. Akago makau nagai mati kati mane kasiungi kana tau sila tani ngak tu minis ila kana tau sila tani ministro ya singin lutan ko kati masungo jugo lo kasi ni no kangay nak tu ta ko Russia aksa aksi ka so sila aksi matilugo Ukraine no nangani kasi ni ho ho ay kanila tu ta makuago pangnati gijaw ju 2024 minik kati may nakatak tu inulog dito ako ta ko akile hatajagun ni ang nakatuhang at tau tining ilinera at tau si manikunun ilangin lo tako isyo majak tulog di may ukakati kagayak tutilugin Raymond Pizamiki tan nuna chele hatak si majun nuna pumulo akaguni 17 ning tay ma ukakati kagayak tutuni ang malumaan na muna kukaw di majamigo tay ma nalo apiksuk tulog ng ituilugin ko
2: or a group with great
0: ta ko pijun na chek tu il khauje malu ti sila tu lu ti lu amma lu ka ma to ha kun isu ma na uti ge jaung tu kati ma hati ge jaung laung tu ape ge jaung laung tu lu ni ila uti taung chek ning nu go ta mak tu it te ma lu isu ma ge jaung ha ka sa ja ko ha hati ge khatar ni ju a te ma a ji ge ni ta nga CBC could up at so malak to in order to Hakuni Kishani Kyuja along it to Takota government to Haku Pana to Salom Maxi to Chilana Minitana Silania Biminiojo Nunavumi Tanela hundreds in Ninni Asurum Naktu Hamad Tabani Nunavu Eluani Uloga Naktu Luni Logo Inunut Amalo Avatimun Tanela Nala Biminiojo Palletu nak tuak kagui 15 kasetian. Mana le government tuak kuta cuma ngasalum maksai di cila aku mana tuan. Isitian kucit tu misilan ni apa mini ujo 1948 mitana atuk tau hatelau cuma jukana tami unut mieli kami unulus sila le kejino nama lu tau tahan kesiani ino halau cuma guna tu 450 kilometers orang ngangani house itu nama lu tau tahan akaguit 30 uluak tuit tapi mata nak hutsi nak pahami hatak si majukan nak tamik hau di sakbi ulu ni 1978 mematu jauh lauk si majukan main nak tau ulu ni ulu kaya nak tungin na tuin na laktu tamak kosu na tuin na kaya main nak tau ni kun amalu takwa thousands ngin ni tu hatau jahalami ni amalu takwa akagui apati nati lugi government tu hakutamani $9 million ni atu hatak si malatu takko salam maksai dia khalai masalum masak tau ti tau lune mana li takko contract ta ti chile lau tu $800,000 ni khalutu chemi nam ni ge jau jo Cook York Limited takko e ke jo ti ge jau ni atu it at government to kunu fak government to ko khalau tu ta na go salam tau chair man ne to ka go ni 2030 tikipan government to ko tau sule asing ni 800 kemai nak tau si maju ni nanu na si be khak si maju nu na bu me una le chaja ko be minit pale si kunu alla be minit amalo hatsen be new be minit to hangin si be si ku ta ko inu le ga ji to ka kan me abate le ga ji kunni sila wasi di panlayan ng ano kana tami hakiw jaw China to makina to na pa ko ha kuno 16 ng atano luni man ha sa wala kuno ta kigo kigo na le tuit kana tao sila ta ano kuno tao juning tay manuta ko ukir tatu minu na linut to sa kung minak tuo jom man na ila ta ko kasi na labing ni luni titakan na labing ni luni nuta kigo rea rvit chau hatalauman manali taku nutaru rea hap ela man namun taku khange utishimala pata nungu jagat chipatalu ni takai 6 tutcha hatta bichau lauman

was Jamie Iturchak. Kuya na mi ni pibuminara kun nasa kasi ulumi July 29 ngu tilugut. Tanaro aura ti yigi saklu tigu Jamie Iturchak o kaktiw saklu nga ru Toby utak kanuingitin na utak kaupa utilari bugu kaupa daw.

Ini ame aku kerja kata orang tu berkata ada yang ni kura tak kusi mera aku tu. Tapi kung aku kau nak sejuta kerja aku, aku tak begi kerja aku tu. Kini ni aku tak mana isu mungkin kata tak sejuta mera aku. Kau jadi kerja ni tak kerja. Kau jadi sejuta mera aku tak mana isu mera mak sejuta kerja aku tak benda mak kura aku tu. Ika yang sejuta kerja suri jauh aku. Nitjeroti kijunna rilaok ta kai karung nitlimo oke aksa tai mai manna itto ni piliok sema jagalwa kata manna ilanga pingi gara aksimang migakku suoklo i manna ikai yotik saka jumarugu ikai yotik saka ni aklugu ato koti kijilaok ta kata manna ima ilinga raung kubiji gingi ta karwa kari suna ubu ilanga gun Atau terkau nang nak tuanya nang nutil juga. Tapi ni emak kapia nak tuar rumah, kapia surau si mana ni. Mana ini sahaja si mana juga unik kagak dunia aku ilanga. Nipilih si mangita kalau ilanga gun, nipilih kagak dunia aku. Iman pikar unik kalau waktu ngah, pilih nak tetap orang muka makisian ni. Uang nipi yang nangit itu juga, tapi mana ani kau tetap semua mungkin kau ajak tertiga ni jadi jauh jangan ingat. Tapi semua ni, ada ada kita kau tak ada, angum ming, pinga jauh kaksono, kau tak ada mungkin ada kaktu ming. Tapi mana yang nanti, akhirnya ni tahu mana, kangen ni jangan nubuah ni tahu nani sudah. Ilang kusog na ako tatining, ilang ani unik ka sa magama, ilang at taon unik ka kanya sa niyang mga ko. Dahil mo tapong ng kanya ang mga iba kaya sigat ta, ay bura ang mata, tako ang uti, tamaan nyo na may ingin naktilunga, mito ka sa katoktilunga niya. Dahil maawag lang niya rin sa tatapuan niya, ilaw awag lang kami arong itiligo, at atagil ako taka. Sini kau juga orang yang ingat kami. Kita ingat dia orang mata ikhmal nak si mata lima. Sini dia orang lutik ikhmal mata kita yang mata awal orang si mata ina ilahu anggota ina asyik ilahu. Kau mukti kat dia kerbau. Tapi mungkin orang ingat aku. Ubah aku panggil kita ina kan kami dia orang tahu lutik. Ada hari dia orang mata kami dia orang lutik. Pang nakkanung ikanay tayo nang mga naawdala ako si magandong. Tayo may inga kasi ito akata sinilila ako si man na kama. So kami ang nakikaming akisari na sila ako si mga itlunin nga inyura ako magandong. Akisili utin na itlunin nga sibunin nga nuwaktin na itlunin nga imining nga kadlang na itlunin. Tamag ko nakita ko ito kadakak si magman. Usiliwaro ka nung ayadong ming. Tama ko kada kagayang ina pumawang kami niyong nakatlutin na sa nung isabi ko itan kumi at yuting aksun ila isigang abating ang ano aksutin na kagalaksun na kisi utlunin nga ingi kada ila oktubi niya wano tayo mariki ini tigong na kanon ingi kasigaro aru sinilak tubi niya yugo kanagija kuruan ito po ni kang iti ang anak ikaw ila aksin mo ya kanon na tahan na tayo simang utigi ila oktubi Sinilid doang itang sinilok tubi niya rao si Mungan. Dahil mauwating ito niya ang ito arak kong nakanok. Aswi lang, taman na kingon ito niya ilingak tubi na siko. Tamaw nga apu ting man, apu katigo ila, apong nakatigo. Samutay niya ilagiyabong awdang ng maining itigon. Samutay nga ingat kasing matak, kamutay kayo silutik. Imak tubi niya rao si Mungan. So kami makituk laktuaro kami ayong neusi kami ungit lak si maoktu niyo gura upang arikatakao tigin nakslunga so kami kangan ito inang nakama ako ni pegun na ilikan nakslunga ang utigil aoktaka pita inang nakslunga ijing iglokipok kaktubi ni nakitaoktu niyo mangano iglo ijing ato ako ni pegun ning itong narunang raong ito

0: wirklich ein gerachtet Apparater, meine Hilferung.
1: Jamma tutang uyunga now ukusik sering me inyo niku yunga now ya kanegi yanin
2: tesumani kangau tilugu
1: 1953
2: kisudde sivud lakpa me ikkauma givyo tesumani
1: Amitong mga wadlerak so takimog sa so ta upang nagsakot ikaw maya tapaw nga rak so ta. Upang nagsangong man uringad lang na so ni ima, imay nang man imerong nakpangaraw si magamam. Imerong may narwaragama Ukuang ma anana ma ukaw tibak karaksuni nga. Imak titumangin na kitaki warang man. Ukaw tilugo. Akay, taki ungung ito. Taki ungung kuing iman. Sabi, pisuk kami ang usang, sabi kuing mo ang usang matikusi kami. Karusituin na kuna kailaw si mang mago. Niyok si bigakutaki warang. Kaya mat. Dan ikaw madluwa taktaka tapaw ng luta kaya siga mali puwigok taka asya
2: namilak tidlo si ikaw makanilong nakti
1: ing nakti ang miwtaw rakluta ikaw makanak taka taykanin nun akalaw si magata Nunarin amisubak tilugit. Ingnak tong mutawad laraw suta sanagayang mo

0: ngarawsi mayugun. Taikan ng mewtawraksu ta ilinyaga katarilak tunga iglurigak tungmon.
1: Amisurok ka ilinyaga tigirok tati?
0: Amisurok si mayur ang uti from 1 to 49 nasaw tingin. Ang natigot from 50 to 100. There was usually 45. Ang nai 45 ngod luatak parok tui. Ami siw naksangin na yak parok tui ang utinin.
1: Idin niya to si outlak titaw na sutil si ikaw mo rin.
0: Ikaw mayaga. Ting mi kangata so mak munga waraw kata atik po okaktawa ngata iman na ta sibudli ta kwa so kama angayok ka miningin na yaramon abutilik tilugin unyak tawa yung kamagalok si mang makangata so mo kaya yung ikititaw tuin nakto. Ananama sakle ang mga sakle ang kami nga o kautilo na nga kiyutikak siyong tingisong marawangin nang nin kaya tayligit tusakawangin nang nilaktagit tikilawangin nang nin
1: kangata siyong mo kabili kanuturo ka.
0: At saka okaktaw man nang iksitik kami nga ayak tukurong mga pisukto nga kangatasomon isaklo nga iksibaw takang itiaklo ni natangmik kisiyani natangmik iksibaklo ta kangatasomon ilinya kaya rok si mayuko.
1: Teka nildi ilinya di kasi kano ukaw sa kiyon na kiyo?
0: Nayang nin kamagiyaw barak tugon. Abitisima ayaw lut ang utilo ang naylo abitisima yaw inaw yak parang matap. Anit tinulo ni okadlag yakak parang itugon.
1: Auratot tiyang nakisi.
0: Auratau nakpangok ko rok sa mayugot tay ko nga ilin na kak parok to tigot sibudlik tigot.
1: Kanong li maan na urak to ipigos upapi taman na ilin na nagivarok to
0: eh. High school mo rok sa mga karok nga o kami niyo nakpangok at tayo yung akadlo na atitut. Inyuk titun okadla tita yun nakparongin na ta ilinyak bing min.
1: Ilinyak si marak tilo si ibyana na nga no utikabi kanwituro ka.
0: Nuyak ka takilaw si mang mata ilinyak aksyong apikang nakaksyong ap. Kipiya rok si mangislunga rok arwa kama ang ikaraw si mayunga nuyakiliklunga nasayagayak sa kangusyo rok si mayunga at atagilaw tama ang nang maam ilawa raw kama ulakuli pekakparaw magi nagininin pang nang nesang nitinin. Nuyakataku kami anilaw si mayo.
1: So kay mo garwa at tuktaon na kami ilin ni kawaya ko yun ning ito.
0: Ano namin yun at tiyari lang mga at tiyari lang tama. Ang ayokan at tiyari yaro kama. Atatama, ananagilaw tanganong.

0: Der er vi. Rovertjernet på ti. Umatid lukubak på alder tunni. Kishukkanna midli. Kingunianni. Kaumagi jakakpi. Takua.
1: Taima. Ida taina. Basko takua loga ma awya kongan. Samauna atukuyakku. Basko takua loga ma. Taina puiwa kolao si mangitaka aku ni alo. Piso katako ni magatunga. Atuk palo amon. Basko. Si ima ilinga luali mo taano basko kuru. Asukatay na luali mo. Ilinga tiyali lao si magatko. Aka ko tigulo at tigunangit kaluwak tigutukatu inak tungatay mahinga ayun na si magalo lao si magama. Tay mahinga amang ay parok tunga ako tinga tigunangit kaluwak tigutukatu inak tungatay maubuk yumin lima sangubat tunga iluano. Iluano sangubay akalakay ng yumin lima. Tay mahinga pilyon na si tiyak lao si malakatay na. Aure isigin yun na si tiyak tigubay si ko. Pigyan na ko tigil yun lao si malaka. Tay malaking unin na gun. Pilyon na si lakit tukulul nunga. Ilaw ilak tiyuto ina unak tunga. Pilak ok tukulul walir lao si magama inusutulo kama. Nammeno pinasawa ko nang si Valdea yuko. Pinasawa ko nang si Valdea yuko arulok siya nga. Ammalo, ilinya katao rin ako si mga ma. Ako niya yung ito ko lo. Ako na kay pingasaw ni kisa mo ng luki, ilinya piro ako si mga nga. Ilinya rin mi. Kaya ma, ilinya katao si Valdea yuko nga. Sama ko nila ang una suktiyari yung susugin na karagay na kapkit. Ilin niya rin niya ani yung alaraw si mamiga manukas tunga. Ilin niya katako manunaw to alaraw namin no uwan ni ang una sugun na nung pilun na si baliro si makawa yung malakama. Ilin niya katako na tunga ang una suktiyari tunga akaro na sulilaw si magama. Asibakti ni samak ko na nga malipat yung ayokipat yung nga kayo makisawalialok yung nga. Kaya mali asibya umamalukat ako na siwalalok si mga manamin na. Ikwa kimi ame ako kasi nga siliwisuli ang ulisakalaw sa mga kimi kayulangin. Kimusiyoti ka katakay nuk talaga lang si mga galawa katigo. Numutaw lang ngin-ngin niya. Kasi ba ang mga siyoti ka batutigo. Katangot ka kalutigo. Ito ila, kita ka ko namin mata. Kimilaktaw mata inyo itay ko. Kasi numutaw kasi yoro si mga mata. Kimilaktaw ka lupo. Sige siya kalakti natalisuli. Kaya mali, kinguni nga ko, inuusuto ko paldiya gama, inuusuto rup yung apinyong naksiyo araw gama. Tamak ko, duulay mo nang aktay kakami o mani, pinong mausari, tamak ko, tamani ito araw rup siliwi kisyan, makipaldiya ni ko gama. Tamak ko nungo,
2: Ikanayak tu aku mau mek lukai mak kau ni ikanayak tu ngah tamak kau ni kakak mewuni pingung mewuni jualai kau ni kini nak yak tak tu alu kat tu di lawak si magama amin juga lo kat tu ilu no kaya kat tak tu alu di lawak si magan no angin juga lawak si magalawak alu kat tu ilu no.
1: ومن أفضل طول الله سمع أنه

ninga wa kato to ama so to ro simanga no sikitu mi kala kati ganya kakko kali taro wel da simanga tikko ilu taro sai ma takoy ninga o wanga ilang no takoy ko wa pengono ninga wa sai ma kali go mamba asila lekhani ilu takani ganya no lokasi gatikko o ani takoluari ni avore ya chaktu go nanwaro milu chimchike kike yoaro wanno nanno be o ke aro ba tai no ko ye no no patche ma yu ya simo bokto o ma te ya o chike chima ya ni tai ma le asulla tal nanno pel taro ma sane chimilo tahane gyane sama kole ila ko yukka asa ke chatu ni no amma ta sama nga sane chinu pel ko yo aro nga sa tal nanno nanno pel taro ma amanga ame aro pel chau ma nuka wa ko chuna ba me lo ro aro sima ma sai ma de nunale matya go ya tu tu sa go le bal tu sa go bal tu sa pal da lo si mamma ta ini tamane tu ga sa lo ila ni go ya lo ya lo suna ba ni ga lo ga to go ga lo ka e ni lo ti ko a me lo ka nga to ka sa ma ga lo sa ka ni si le ti ni a i lo ga ka sa to pi u sa to da no wa me a so a lo ta ko si ma lo to uwa nga nannu ge o te aroa ni. Tae ma nannu ge o te gila kutana upi upakaila te aga ma kowe at akswaro. Tae ma ino nutako sako na pangin maga uktu nga kongan ni wihato ina lakama. Taa na ni uktu kwa nga loka nga piu siakto aro luni taasim nga nannu wa umi. Ay ili wa ikasakatakto. Inna inu tito kasi upalo alo loksi mamatay na nero tiko namin ako kakala. Kasi ulali, panok siya, ila inukta si manila ko si mamat. Panok sila si nisan ilo sa kilingan ni, tamanin na pala. Tinga siya ako, kanukya ako nung nangalo ako. Panok to alo loksi mamimat. Tai si masuli ni ro tiko ari lo ka ma sa panok si lo si lo wa i lo ka ta ra tu si ya ra wa ya si ma me ma go pe u ga ku lo pe at ka o a ri la panok to ari lo ma na no wa ta ba ni ro lo ka ja na no wa ro ti ka ni ma ga ku ka ko ni ro to so wa ni ma ta di sa ma ko na no ko le ni na no wa ro ti ari lo ga la si ma ga ku panok to ari lo ma na no wa ra na kasango din nila kaya kaya sa kasusun ko nga niyo kaya ako sa Arap at sa niyo kaya ako sa tiko sa isimang kina sa kawakaral tapto alaw ya ako nga taas mga nanawalang mo kina sa lipingitak ka niyo imitay ka ni ililis nasak ka niyo tiging ng mga tugit kay ma pirso ako maluwa mo ninyo niyo yung mga tuwi na katong may aga makina yung likuluwa pero lukto tayo ka na niyo kami kay ma takwa nung ilang maluwa ng mga kakili kina yung aking nanawaw ami sokyakalo yung saunang nagtukulo ko lo kasi ang tayo si Maneuma ami sokyakalo yung ata tapa nirok tiyo tayo si Manginok ka ang ata nirok emi silunga ukati yung milaro ko lang ka nga isimang nasiyak silunga aldabi minukal kong mga aldabi nga nokto nga ukati lang ka nga sikito saka go tikilak pa na lukto. Tabba, kiso ka nga lang inyo kayo, taka nga lang sikito ka nga lang at susunyo kurang mabapo nga sikito rin ni. Suna, baliw na tayo kang napilas tao katapin lugo inyo ang lukto na sila.

0: go to the Nanoa. She could do sang a new one, Tikis and Simalok to Munu, then the name of the Kangan of Kangan. Top by the team of the star, I have been narrowed in the Masu Yako Yarogan Manga. She could do Sakago Kanga to Shoko Tikis in the Kalto. Then Yarogan Manga, because you can make a car of Tonga. As you will, Kamakanda, all of the Nugo, Kalkoyaro will revive my neighbor. So now, basically, two Sagatik to our Sasum, none of them will be there without some of a coat. They must be really patia, basically, to our Wunga. Now, many hours, you shall our luck tower to be after me. It out to our rock, Simagama. Tai kang sa papigyan ako to kang nikutak ko nga si Ula Patya na ukiuk ko ayak ko ang ito. Sigitiuk ko ang nasun nung minamme na ilaw to ilak taon nuk tunga. Sigitiuk ko liya lorok tunga. Natika sa kasawa katalok tarok si babong asan na sa papigyan ako tigil lang ang ito ka si Ula Patya na ukiuk ko ang nasun nung min. Sigitiuk ko takto ayaw ka manila ko ime.
1: Tamannakia upinnam nekko idumuru maki padengnam nekko
0: ira ila umanna suar maki padak segala oksima baka nammeno pinasogul nak pinasogul nak suar ogama asuila umanu katraluk tunga nat katok tuar katau katraluk tunga alda tamani li kigotok me Nak luk awalu baju baru angkat, uki uku, aluku nak lukas utaralu waktu, ammalu aluku tu yang itu, nulu akat tu tinjau nak tumi tu ni, nulu akat tu kat waktu hari pibam mata, kamu kulunga ilagilah kata itu nak sejauh lalu si babunga, nampi nulu ada orang nak ikhya lalu si mager bangga ma, nak tumi tu ni sana. Susuyo araw watunga, tapwa ingak ayo sili araw luktunga. Nulu alim maka araw watu, kisa ko sa tafto araw watu, nulu ako sa manong matigul. Kaya matusok lo watunga, nammenok sana yung nasamay na nga. Sana nasukto araw katulad ako sa mami mama, nammenok nulu alim. Inulari, Pinun na inautoro lumari. Asyila, kitungahan mga ay pahalikololok tunga. Kitungahalok tunu. Baby kololok tunu. Nulu akapatuni tusuyo alawak kama. Asyila ayoy nakpalidaw si mga manulu alawakasokatok tunga. Kitungahalok tunga asawasumay. Sana jaga waktu alok si magama, nuruan saya mati aku loyo sahun ngetiu berwar. Saya masana jaga magama, pada sebab kita waktu alok si magama. Cak kudur naik lagi lusa makku nuruan leumil, tanah leh naik jalan lagi lau si magaku. Nanti kata kau nak seni alok tengah kau jemal lagama nuruan kalau magama. Kaya manulo alay ako naksiyo ko lula ako si magama. Inaok to ko lula nga ni. Kasi umili alaw lukti nga. So, tanap umikuluga. Umikuluga lukti mo ay pakalo. Ay pakaluga lo. Toko sana kaluga lukti rikko. Nulo alay ako naksiyo ko si magama. Pila ko lula katyo nga. Taba. Imin pilo sana sukat tagama nulo aliyo sana sukat tagama nulo aliyo kung nasila ka lao si mayonga mana nulo kapagul nita kayo ng taisyo man nulo ano natumiyo kinyo pinahukul daga lao kasalila si mabunga nulo aliyo kung nasiga ma pinahukul daga kulo lao si mayonga nulo aliyo kesa pila Mana mungkin tu ko, mana kesian pikir tu ko, nukil semua.

Ulluk tuttavi me inala serivosi, Dani Ongovunga. Ullumi pingayonik, Duvayago 29, 2026 ngoti logo, sikhi ngoyalo 305 ngoti lapituk. Ullumi tusala ngayasi, pivaleri ligayivu kaing sumi sali anahatak, pivaleri ligatilogo tusakusawala ngamiyuk. Ammalo nipitaya tohakni nipiliok simayuni akpik jam 1996 nguyuni pingwa ditsehattara mainna nitsalutta liang nguyuni takko nukua nunahatigit tusaksaulang ayuit. Ammalo takka nitsayna akpik jam 1996 kutilogo nitsaw siyaktivo kutuami itoa mei nitsaw siyaktilogo tusaksaulang ammiyok. Suli nipitaya tohakni pingwa ditsehatta gamay na takilimak. Akpik jam, 30 years, rektu si Yualo mat sulit ako. Sivulipat siyang ulok si Mayuit, 1996 ko tilogo. Pingwa tiwa hatataka, alianak to kataw hatatuit. Isuliriyabin Mayuit, ikito kalaw laktut. Suli, akpik jam, 30 years, rektu lasi mat. Ahay, dako ataka ulumi, tusok sa ulang ayot. Uko ali sila niya dikut hawi sa kaintang yun na sa mauling ayuyin nun na bimi nun at siya bumilo imailing ayuyigok. Kutyo kapi may unu sa nabuya kalalang na kaktar may yugok. So kuyo lito na kaya hakso tilo. Anong ilang na kaktak si kiniyolo ni yulo ako ni nga ni 20-40 di mod sungo ni limik. Uko ni halang na kaktak plus 12. Sa nikilo ang milo unu sa nabuya kalalang na kaktar may yugok. So kuyo lito na kaya hakso tilo. Ano ko lang ang nakaktaw sun lo, sikin niyo lo ni iyo lo ako ni nga ni 20 miso ngon nilimik. O ko ni nga lo, plus 5. Umiyok mi lo, nubuya ka lalang ang nakaktaw mi yugok. Suyo lito na kaya haksot ilo, unno sa. Ano ko lang ang nakaktaw sun lo, sikin ni tumik 20 miso ngon nilimik. O ko ni haklot ilo, plus 9. Inuktuwa mi lo, nubuya balo lang ang nakaktaw mi yugok. Tatsi pala lang ang nakaktaw sun lo, unno sa. Ano ko lo tilo, sikin ni tumik 20 mi sungo nilimig. O ko ni haklo dilo plus 9. Pupin ni tumilo sungo yu lang nakaktaw mi yugok. Nubuya walo silutik. Tatsi pala lang nakaktaw stilo unno sa. Ano niya suin lo sikin ni ulo ni iulo ako ni nga ni 20 mi sungo nilimig. O ko ni haklo dilo plus 9. Ako liven mi lo sungo yu lang nakaktaw mi yugok. Nubuya walo silutik. Tatsi pala lang nakaktaw stilo unno sa. Ano kung niya sunlo, sikin niyo lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mi, sungo ni limig. O ko ni haklo dilo.

0: Nipili ako si Mayutohak ni Akpik Jam 1996 ng unik. Tusak sa auditsa na kamay na dakilimak. Tako ano ko nuna hatiid. Pingwalok to bini Akpik Jam 1996 ng dilago. Tusak sa si Mayut.
1: Ngila nga si Mayut ka nutak. Daba ni nuna miya tilik.
2: The bass and drum monitor.

ay tanangin ang simya. Masakta yung sumat sa mga kodo, may sunod. Ika yung lakuklabot.

Ahit ana king libaho te doing dang siya but luna di dok meyok santi tu malo sana si majabut Northern Lights aksanit.

0: Nag umay, good night.
1: Nag umay, nuna hatigit. Pait tayo lawot. Papi, ak pangiligitayan sunay. Tingwa ko na islo kuhat damat.
2: Hi. Kayu si Mio Nak, Big Jam 1996, asing o Mio Dana ni Pitsadak. Dana ku joa miuk, I doa mei. Ni jau si ak tuvi ni ulok tuvi nik, ak Big Jam 1996 hudil logo, tu sak sao si Mio.
0: Nakok mei.

hei, nako mea mare alu nā lakona si kei nami aga ti tuttavi o kei ntumik. Hanu ingi tu ako ta haupa tuttavi laktu sa ogei bunga. Hei, sikhe ngoja mo nā masi kutau alu tami rata uko ali sila nia te kohau sa kei ntangi a haupa mo linga yuit. Nuna vimi, nuna tseabu milo ato asiaka. Kutu a rapi me haupat, sikhe ni laktu gok nubu yelu tilo. Ano gulak niya na kaktaw sunilo, sikhin niyo lo, nikiyo lo, akuningani, sir.

timi 50 mutsung olilimmik. Ukko ne halak ni anugaktak 27. Sani kilomelo no baya wala lak mi yugo ok. Sugu yuli tun na gaya haksutilo ammalo kallo tun na gaya haksutilo go ok. Ano gaya lak ni anugaktak sikhin ni ulo nik iulo akuningani 20 misung olilimmik. Ano gaya lo sakhi lak ni anugaktaw sunit. Sikhin ni tumik 40 mit 60 mutsung olilimmik. Ukko ne haklutilo go ok 15. Umiyak milo, sikinilak miyo ko no boyalo tilo. Sugoy ulit yung nakayahak su tilo. Ano ilak niya nakaktaw su ni? Sikin niyulo, nikiyulo, akuningan ni 20 mit sungo nilimik. Uko ni halak niya nakaktak, plus 22. Inukdwa milo, sikin ni walulak niya nakaktaw miyo ko ok. No boyalo umilakal wak su ti. Amalo, sugoy ulak niya nakaktaw su nilo ko ok. Tatsilig ilak to sa su ni ulakot. Ano galak niya na tak sikin ni tumik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 14. Pupang ni tumilo nubuya walulak mi yugok sikin ni kalah tagalok lutik. Tat sila galak to sa tsun lo ulagot. Ano galo dilo sikin ni ulo nik yulo akuningan ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 15. Ako libin milo Allah ilo milak. Niya nakakdaw may ulagot, tat sila gilak to sa tunilo, ulagot ilo. Ano kilo di, sikhan ni ulo, nik yulo, akuninga ni 20 mitso ng nilimik. Oko ni halak niya nakakdak, plus 14. Ibujibin milo, suguyo gilak to sa uyu, hitigali gito akpat, nubuya walo silutik, tat sila gilak to sa tunilo, ulagot. Ano kilo di, uan ni tumik, 20 mitso ng nilimik. Oko ni haklo di lugok, plus 12. Salo nilo, nubuya walulak niya ni kaktaw may yugok. Sugo yuli doon na kaya hakso dilo. Ano kilo di, uan ni ulo, atuak ni ulo, akuninga ni 30 mit 50 mod. Sungo nilimik. Oko ni haklo dilo, 13. Kaya siyo ami, Rackland Lake milo, sugo yulak niya ni kaktaw may yugok. Ano kilak sunlo, kawanga ni ulo, uan ni ulo, akuninga ni 30 mit 50 mod. Sungo nilimik. Oko ni haklo dilo, plus 16. Huwak damilo, suyo gilak niya nakakta may yuguok, hiti-hiti galagpat. Nubuya balo silo dik, ano kilo di, on ni tumik 20 mit 40 mut, sungo ni damig. Oko ni haklo di, 16. Kayang sumilo, nubuya balo lak niya nakakta may yuguok, suyo litun na kay hakso dilo, ala kilili umilakal wakso di, hiti galagipat. Ano kilo di, ato ak, nimik pisi mayumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 18. Aw palam milo sikinilak mayugok nubuya lutik. Ano kilak sunlo uan ni ulo atuak ni ulo akuninga ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 19. Tasi uya milo sikinilak mayugo nubuya walo lutik. Alla kilili umilakal wakso di hitigaligi doakpat. Ano kilo ti, uan ni ulo, atuak ni ulo, akuninga ni 20 mit 40 mut, sungo ni lumik. Oko ni haklo ti lo, 21. Kutuwa mi lo, sikin ni walo lak ni na kaktaw mi yugok, oko ni haklo ti lo, plus 23. Kayang so, atuwa mi lo, sikin ni lak mi yugok, nubuya lo ti lo, tat sila gilak to sa tun lo, ulagot. Ano kilo ti, uan ni ulo, kabanga ni ulo akuninga ni 20 mit sungo ni limik. Oko ni haklo dilo plus 22. Aban lo nun at siya bumi na inimik. Sugo yung ilak to sa uyu alwa hiti kalagi ito akpat ala kilili umisilo dik. Tat si kalalak ni anak taus dilo gok. Oko ni haklo dilo 13. Hope tayo milo nubuyalak ni anak taus may yugok. Sugo yung litun na kaya hakso dilo ulagot. Oko ni haklo dilo plus 16. Ammalo post bill makubim milo. Nubuyalak niya nakakta may yugok. Sugo yulito yung nakayahak su dilo. Ukko ni halak niya nakaktak. Plus 19. Tako at kasil niya tikut. Kawi sa kandang haupa muli nga yuit. Nunabim mi. Nunat siya bum milo. Ahay, nakumuya makayala ulo. Minala ko na si kanda merit si tuttabiyo yumik. Makaito arot si. Ukaw tit siya hatalo si. Namawala. Ayuwin yung mga tsi, ammalot daw, putaw tika siya klusi. Ilat sinilo, kamat siya kapilang awa siya hitop nga sinilok.

tila tiemat sa execute sa yan na tila pivele lering ni tekan guga jungmit amma kingangin takut sa yan na tiku tamonet sa execute.

0: Tamaan na lo kasta matatagpon. Inuhukto ka din na ayong isyado. Nakikima namin yung nagagama mo. Hindi na nakakotin na rin yung nagagama mo. Nakikiyaw ka yung lakasta. Tamaan na ito. Ulap ka kalap sa tawag sa pinagutamaan ito. Tamaan na ito. Aw nak kita kalau kangen ini ya takut takut ya aku buat dia kata aku buat nama tu tapi masih ada makan nak ini belum nak ada sejak kita lulus aku buat nak kata ayam naik takku ini takut takut ayam naik jadi mana taxi wa di ala kitu mo tay mo taxi makita pat sa pinahapot sa kutikut hanagaw pat e kaduktang niya nilo sa pin kapukat kapukat tang niya nilo mga kakibang nit e kadus kakibagtaw kay kunikitaw lakat sa mata e kadus tayman nit kako. Tanong nga kagawin ito ka mauba nga. Hindi tayo nakagawin ang makinita ka. Tanong nga kung muna nga panta kong magtakala. Kawin magtakala ko. Tiyan nga minang tatu umigay siya ang nagtakotang. Hindi tayo manag tukrak sa lumi man. Habit kaya nito na hindi tayo nga. Huliak at takot ito. Habit kaya lumi. Ay manasya ko sa ginikuwang ng ay malutaw magkapad ako siya ko mamata inaulat pa siya hulituhan ng inama dahil ko ilay hulitikik pa siya ko ng inama tikik pa siya ako siya ko makapad sa ginikuwang ng ginikuwang.
1: I'm going to go to the house. Nakikiya mo nito minaw katak sa lukap sa nakin makin ko yung nakilwa katak. Inuhugtugal ako din. Ang laki katak sa lumit ako yung nakilwa katak sa nakin makin. Nakikutip din mo makin kinis. Nakin makin. Umuho nakitak din ko. Not the kuwag yung ilan, kuwag sa ilan. Nalaga ko lang may kalimutukin ako. Kuwag ako takin yung tatap ko, kasi yung makapitin mo sa mga kuliyak, kuliyak at tama, kuliyak. Kanito ko lang may liyak sa mga kapitin, e kanito, ilinyak si kuliyak. Kuwag ako takin yung tatap. Tak kata nak ni mata, dia harus kita untuk keluar kata mata. Dia itu kamu kau kata ni dia itu keluar dia kata kita kan merdu lah kita ni mesti ni mata. Tapi mana tak kata dia ni minat ni minat dia macam ni. Teruk tu teruk dia kalau mata. Tapi

0: පිවලේරුන්ගෝ අල්ලගයා නෑත්තේලා තිසාක්සක ටයාන්නයක්ටොක් තමානය කටී යක්සිලාවන රබට්ස් කබ්වීටක් වචචවටාව.
1: උල්ලොක්කුට් හැසි බිසියුකට අතම පිබලේන. හසානට සිබුලක්තිගේ උකවටත්තු මිකතිම ජයෝහනකු ලෞතු කටු ජහතිගේ ගෝකට ජහතිගේ චයනිතුත් නොනක් ජෝල මේ නමිතුවෙන් හනුවලේ උනල්ලට ඉල්ලකුත් කැනසා හෝ ආතනච්ච බවටක ජඟ ඉන්නයි උකවටත්තු මුසිබුලක්තිනුත් තක්කෝග ඕන තක්තුව යුක්‍රයින් මේ පිජ්ජුටවුෙන් නක්තුන් අමලුන රෙට්ටූ ගලෝ තක්කෝ කටු ජහතිගේ චේල උනගේ ඉන්ුවත් නොනක් ජෝමි කටමජගේ කටිමටිල්ලුවෙත් එහලුන්නේ තමච්ච මුගන රෙවුන්නේ තාක්ෂේ මජෝ.
2: There is a strong will.
1: Takwa katut jahati gigi macam tu, okey otak tu mea betok si majuit. Nuna hak hak si majuit katut jahati gingin. Takwa kago makau na, akago iluan ni makau tu katit masih umum mata. Nuna lek juang itu sila tanu kegak tu jui minister. Okey otak tu mea. Kesian ini nak kangai nak tu Russia hak hak si gasol lelak si mati lugu Ukraine mea. Kesian ini ho nero takwa ngilang ohau segelau tengit pernah tiu jui katimain nak tak tui 2024 mini inul kerja tu hak kita aku hak leh hat terjangin dengan lek tui hangat tau ti nut hilin ni agak tahu hat tak si maju nu ilangin nul lu isi maju tu lekan demi takun ni agak tilugin Raymond Pizza Mickey Tana nuna chele suk nuna bumulu akaguni 17 ning kati mahate kagaya tuktu ni. Ohala uktuk maan na munu goto sa laung ito takko aga khawdiga aktaw kala ang mga tana luna aktaw laung ini nga ni.
2: Or a group with great depth.
1: Takko pijun na chiyaktu khawdiman na chiyaktu ti sila tulu tilu kasi ni ilagajaw ti taw laung ito gaba matukakunun. Alat ukakataw laung ito kano isi mamanga ta ilaw ti taw ngit siya law tu tamalaw tuin. Amalaw takko isi magajang kakasaw sa kukakatigin niyo sa adjiging ito nga langit nga CBC kutut siya kalaw tu yapak sa kumalutin ula ka dito kakuno ukakatit siya may kisya ni kiyo siya ulaong ito takot o kanatami wakagulay 16 nung atanulo kakasaw siya kutno tako kaya titsikun na katalalat kanataw sila tano tuksiw tining tayo malo ata ko ano nalinut ato utakat siya niya ato ko kanatami utako Allah binnolo ti ubalo ni ti dekhane abiku pigum na hatala umata amalu ta ko nuta ko ga kun na hatala tu kisiani khang si malapa nungu becanga amalu ni takki sex na la ngin ni tana kana ta usila ta no minister lina dia mo kala tu ko tay ma go kingu ba kangin nexaula kha hatarna yalutun Joseph Katar Jr. Mayor Jangak Bia Uhalak tu taman na gawin na lakad lanon at uta katsya ni at usulo ak Bia mi
3: Kanada mi amigo tau ho tu edwi teko ngay na tokaan ni suniting mi ho mo iso ang nakasumi yun na pinaya na kaw yumalas turut patam na kakita o yatigo nutang o tegalong na ayong minerimon
1: Kanada mi utak ko at utsaka unak tuwid Kana tami luting amalau aji ta aji minat cak tu cige kakak tu. Helen kunik tanen unak jualin mami aji ngat tak ujau kat tak si majuk ubik kau di lugu Padlay 1949 mi aji ngat aji lewak tau lewak si majuk Richard Harrington mun amalau tanen ilu bikamu isak palia di lugu aji lewak tami nekajanga amalau mana munu tak ujau ngin nasuk Helen kunik ino kunik tumini pinasyo ako si ulog tumi akago hakto ni 95 yung ngawta nga jonan kunik ko halawak to tahan na ananat siya nga taad yung asakay katalawak to nga namit yung nakakisaw siya kun malutaw nga takutit si gumaluni kanuit ula mga ta inuit ulume
4: at iging ito ni nuyay ni lupek akto ubalupa Nekilirin yun at higingin ito at ilaw talaw kimap mag-Richard Harrington anan.

0: kun ilma on kauheani. Täällä unnoakkut taamnak. Mingoa liulauktuk, annia liallang ne kami. Täällä nulia nga ukakaktuk ma ananam nun. Ananama aniga lukimaklunitigu. Kihimngiokiong nakutsiangit tukuluun nikkuakalaaklunun kimakmatigu. Tekyo nga hakik kumit nung ngaman. Kaya galawaklunog taam nalo aniga puyatang. Kaya galawaklunog anigiyang ikuniga ma taam nalo anisik na kayokto na ngukman aniga. Ubang ala anisudlo ako ni galawaklunog anigiyang imiaklunog kaya katigilaklunog. Tayo maana nagahutito katalawaklunog na kaya gami. Imnagawak tayo na ituksan naam ni toksokakap ko uwi maatatat siya nga. Ituksan na kagawak. Hukungalit mayulaw matali. Hukunga sa walulit man nga pihula kong ito ni nga ukaw di mga kapiyaw siya may kama tayo ma aning itay na laklo nga ublulog tayo anit tayo lima may laklo nga ana nagakihimit at kiyong at ako hayat taklo ni hakik kumit na tagpapahigap ta tayo na uwi maatatat siya nga anya liyalag kami hunawa anak to laklo ni tiyat na makitsyo ikaw tigit lo ni pikman. Ulit kaya kapsin nga kalawakit na kita ikaw hiniktakayat uyang ito at ay nakmata ana na maukaw tilaklo ni nga magkagawak palakayaklat ka hukak niya ka magawak ituksan na kagawak hukunga sa walulit man hukak niya ka magawak palakayaklat ka ukaw tikbanga tayo mali. Tuki kang iluang ni kumon niya o kakautaw niya laka maharima at siya may aklunga. Akpat siya may aklunga palagay alaw kay magama. At atam niya siya ay nakpuka aklunga. At atam ang nagligiwala akong nangit kaluak si. At atam ang nagligiwala akong nangit kaluak si luninga. Ang utiksak maila. Ilakaging ilaw kaangap ko. Makakakaya ko ni wala akong nakama. At atam niya siya ay nakpuka akama. Ituksan na ako ko kung nga siya ulit man. Ano na ganun kami nituklo ka lang ako. Nagkama ukakok mga aklo nga ukakam. Tako tiki namin. Tuktuhin man na aklo tiki. Ang makaming itaw na siya lugit. Ublo ni kaya kapsin ni kutay ito alula akong nakaup mata. Kaming itaw na siya lugit. Tuktukin nga ni kung iklay himatlo tiki. Alakang nilulak doon ni. Alakang nilulang natlugutaman na putok sulang na kami kamingin. Takot siya may alaw kimagapkid ungat lang kimazo ni kami kaamat. Nawa, mitkutilisak ningit na migluwa kaya putok sulukalang na kami tuktutamikin ngayon ni ungat lalukit lugit. Putoy yaw tilukikang nikmat. Dahil mataman na awla islakap ko. Amma tama tuma akun ning ago kausi matcha ko laung ikit lunga amma tan nanuli ak taim na inuyun na atlo ni tagbuna an ni kami anak tungi taim na atlo ni inuyun na man amma akun ning ana kanukya kanukya awla jing ilaw ko lunga amma awla jing lir lunga tam na ana anat siya nga uy ma an ni alak na mi ma. Kapya hulok lang nakangamalawag ya awla si talaw yung mapuigok paglang. Ikalya lukig ya nga nga tapay to ayaw lao ka makihit na mapay hulao ka ma. Ikalya kaya mata awla jing ito akitlunga. Tagwa ni ananat siya nga ni uwi ma. Natsang minang yung yaklunga awla si tiyomi ka ma. Makataw na anayaktok ni palo lang ni man. Awla si balya lang ka ma.
1: Ayaw na ya ya ya. Ya, min man. Tam na akayut sakso gya o maktok. Tiki a jam yu tolok sumayo. Monika agjuk. Ilaw no kachang na akusi. Pianik big sabot tawatag bawo liya lang man. Koy na milak puguta apkoat sa aiksat ko kawayun. Amma CBC ni playyut. Tamani katik kawit sila mga Roberts kabitok. Akagutaw sa gya o maasit sa aiksat kun. Tak bawa sih.